Ojivila nkeji ato gata elekere ato nke hitata bu Wednesday abali iri na abụọ aheke ugaije wetere gakọwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Urban Radio Enugu na mbụ n'ụlọ isiokwu ndị ọrụ anyị isi akụkọ. Onyeisiala mba Naijiria Bola Tinubu na-agwa ụmụamala mba Naijiria ichekwaba ịdị n'otu mba. Gọọmenti eti na-agba mbọ ịkwụsị ichigharị efi. Ụlọ omebeiwu na-enye ụlọ ọrụ mmanụ mmụọ opekata mpe ụbọchị abụọ ịbịa zaa oku nyocha. Na Kegwuregwu FC Barcelona achịkọtala ngụbata onye egwu bọọlụ Falconet Kalo. Na Control Ndụ Bekee Kpọrọ Entertainment, Davido na-akpọ onyeisiala mba America oku maka ntuliaka gọvanọ Osun Steeti. Ihe ndị a na otu ndị ọzọ ga-abịara gị machi ya na nkenke oge. Aha m bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Ndị ụlọ omebeiwu Sineti sila n'aka ndị otu Public Accounts Committee ha nye ụlọ ọrụ ndị gụnyere Seplat Energy, Network EMP Nigeria Limited, All Grace Energy Limited na Aradel Energy Limited opekata mpe elekere 48 ịbịa zaa oku gbasara akwụkwọ ozi report nyocha afọ 2021 na 2022 nakwa nke 2023. Ndị ụlọ ọrụ otu Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative NITI na HFO mere megide ha. Ya bụ otu Senate Committee nke Ibrahim Dankwambo nyere ya bụ ultimatum n'ihi enweghị afọ ojuju ụfọdụ ndị omeiwu gosipụtara wee gaa n'iru nye ndị ụlọ ọrụ ahụ niile ntụziaka ịza ihe pụtara na nyocha ọdịt ahụ maọbụ ha abanye n'ihe egwu dị n'ikike iwu ndị omebeiwu. Ozi gosi na ọ bụ onye omeiwu na-anọchite anya Bauchi Central Abdul Ninge kpọrọ oku ahụ inye ndị ụlọ ọrụ ahụ ntaramahụhụ bụ onye kọwara akwụkwọ ndị ụlọ ọrụ netwọk EMP Nigeria Limited detere ndị otu kọmitii ahụ kozi mkpaghasị na ozi mkpasu iwe. Onye omeiwu na-anọchite anya Borno Central Shehu Lawan na-akwado ya bụ okwu n'otu aka ahụ kwuru ka e were ikike iwu obodo Constitutional Powers megide ndị isi ụlọ ọrụ okwu ahụ metụta gasịrị. Onyeisiala mba Naijiria Bola Tinubu akpọkuola ụmụamala mba Naijiria ka ha chekwaba ịdị n'otu obodo na-ekwuriri esi ekwekwala ka nghọtafie na-enweghị nkwekọrịta mebie udo kwesịrị ịdị n'etiti mmadụ niile. Osote onyeisi ụlọ omebeiwu Barau Jibrin bụ onye nọchitere anya onyeisiala Tinubu kpọrọ ya bụ oku n'emume emere na Abuja ebe ọ rụtụrụ aka na mkparịta ụka dị ezigbo mkpa maka ịkwalite ịdị n'otu obodo ma kwee nkwa na ọchị gọọmenti ya ka kpọrọ ya mkpa ịkwalite nchekwa na udo mba Naijiria. N'otu aka ahụ, ndị otu Academic Staff Union of Universities ASU ngalaba Mahadum Abia Steeti Uturu amaala ọkwa abụbọ ọrụ amaghị mgbe ọ ga-ebi n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ndị union ahụ mere ka ozi abụbọ ọrụ ahụ pụta bụ nke a ga-agba ruo ndị otu ha ASU branch ntị si n'akwụkwọ ozi ezitere ha na-ekwu na ebumnuche ha bụ ịhụ na emezuru nkwekọrịta dị n'etiti ndị ASU na gọọmenti etiti nakwazi ihe ndị ọzọ ha chọrọ ka emere ha. Ya bụ ozi nke onyeisi oche na onye odeakwụkwọ ASU Chidi Mba na Victor Obisike binyere aka n'ime ya. Ndị otu Academic Union ahụ nyere ndị ọrụ niile ntụziaka ha kwụsị ọrụ ha kpamkpam ma rube isi na ntụziaka ya bụ union nyere. Kwụsị isonye n'ọgbakọ ọbụla metụtara ha nke gụnyere ọgbakọ ndị omeiwu, ọgbakọ faculty boards na ọgbakọ ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ a na-eme na mahadum. Ndị ndu union ahụ gakwara n'iru kpọọ oku maka ịdị n'otu na nrụkọ ọrụ ndị otu ha maka ihe ndị ha na-achụkwu ha chọrọ ka emezuoro ha ma kwee nkwa na ha ga-ezite ozi ngwa ngwa ihe ọzọ dapụtara. Gọọmenti etiti n'aka nke ọzọ kpughere atụmatụ ịkwụsị nchigharị efi na mpaghara mba niile wee gbanwee ebe emebere ịzụ anụ bụ ala karịrị 417 n'ime obodo iji gbachibido nsogbu ndị na-achị efi
na ndoro bu kai wetere gi akwa egwuregwu na ntụrụndụ na nkenke oge.